0: aya niruburuthaka muno na ruini tu wegai ni bendungu wow beautiful voice tarora tarora ira mwathani arore mara mothe yagwikire wewe muimbie no mumbie aha uyu tugi waku ngai ndira ukenera muno ndage kamiro gure na mugoja tha 10 na imwe na KDJ 538F Baltimore na garigi oyo the tuned mimi ni nasema asante na ni hida ya gukunyitithania na Reverend kana Bishop yes Bishop George Kariuki Bishop
1: yes my sister Gathoni
0: uri mwega rushini
1: muno na mwathani
0: amen amen yes, thank you. Hey, ni tumu madhiyo ni mwega ye. Nima.
1: Megine atazidisha.
0: Na ni kweli kabisa.
1: Yes.
0: So uko salama?
1: Uko salama na murangali kwega.
0: Yes.
1: Kanyatu igwiri ya edha muno.
0: Wow, beautiful.
1: Kilo kengito getera tiga adhaisho siya mwadhani.
0: Hei, madhashi yake ni jaga ishi genagi ya hii.
1: Ni kweli.
0: Na wedo wake muige mwega fiu, wedo genuine.
1: Hei, na angasi ya rohia every morning.
0: Very, very true.
1: Toka diye toka taha.
0: True.
1: Every morning.
0: Nima, nima, nima. So, karibu sana.
1: Asanti sana.
0: Hei, karibu.
1: Ngagiga hithi mwikile ya waka meme. Lini wali tuwale ya jisu, mwuru wagai.
0: Yes.
1: Na gige gaini atu kete wega idu wave alia tulahuhia na gaya gai tunegele na fasi na ito yungu kila dume na maudu maige nyege maruo na mawega oto kutu wala gili ya rosine
0: yes
1: na oto kili dikane leto wale ya mwadha nile wosa wa mahida memone
0: very very true
1: mwadha wale wadhi kili ya rosine wawu mwadha wa kili ya kutuene in agena hinya
0: nima
1: gaya rale kenda hivi ya rosine wawu mwadha jalie na mwadhi kili ya wakwa uhoro wa kuhota magerio nocio niguo gwari uhoro waguo ni tondu gutire mundu thini wa thini utageragio leke hoya shortly mwathani ni wega ni tondu wa wihoke ku waku thengi ni tondu wa gutuiguira tha kuma rithia tabari neno ya birie ni ukoretwo ugitwariria tukoretwo tugikwariria onawe ona riu mwathani muthikiriria ngimwariria na ngaria na ngoro yakwa na ya mundu wothe witikire gututeithia na guturathima ni wa Kristo Jesu ndahoya na ndashokia ngatho.
0: Amen, amen.
1: Amen. Leo ushoro ucio niguo ndaigua mathani akindeithia naguo. How we can overcome temptations.
0: Yes.
1: Na juge muthikiriria wakwa ni wega kumenya ati mundu wothe wi guku thi. Gutikumakania mundu ucio no. Kana no, kana etagwa atia. We have different levels of temptations.
0: True, true.
1: Ado mageragio okuria guothe mari ako mundu ni mwalimu. Ageragirio shukuruine akoro mudu ne muruto ageragirio na magerio mahana maigana na makaigana ota muruto ucio akoro ne mutungateri tanie tugeragirio na magerio ma tungateri mure mudu muremi akageragirio na make mutumia muhiku muthuri uguo uguo nigo magerio mahana na kwoguo guko thi gutire mudu ona umwe utahitanaguo nake ni shaitani nigetha agerio na kwoguo ri ucini rwa umuthi ngai agutuiguira tha na niguo nda gukimwonia kiria agitumaga andu aingi mahoteke magerio-ini tondu ciugo kia ngai ona giatuhe ugi ni gicokaga gigatuhe njira ya kurira ngai ndangireka gutuhe uhoro akwi uhoro na atuonie age gutuonia kuria tukurira ibuku ria Jakubu imwe 12 muthikiriria wakwa mirainio iyo hau niyo nguthoma ndumanirithie Jakubu ni James chapter 1 verse number 12 kurathimwo ri nduko maduko marauga ri kurathimwo ni mundu uria ukiragiriria riria ekugerio ni undu wona ahotanari na kuhituka kugerio kuu ri ni akaheo kiheo kia moyo kiria ngai erire aria mamwendete from onset Jakubu ni atuonia ati mundu no arathimwo na arathimagwo ahituka
0: Yes.
1: Ikiyo ya ndu mekaga na magerio mara mothe mundu angigera thiini wamo ahituke maduka mwaga mundu ucio ni kurathimwo arathimagwo koguo magerio ni mari bata wamo mokaga nigetha tugete kumiriria na tunyite wega na twanyita wega tugacoka tugakirathimwo ari ngwenda gukwira undu wothe utari wagerio naguo ukahituka uri kirimu kiaguo kuri andu aingi muno mageragio thiini wa maundu makagwa na makaremwo ni kuhituka rĩu mũndũ ũcio ndangĩona kĩrathimo no rira maandiko maandiko matwira womereria wahotana thiini wa igerio riu ri ati maandiko maga uthiaga mwena uri ungi no itegerio ile cikagwo cukuru mundu ndangithie ngirendi iwe ngi atekite kigeranio ona mahinda maya ma CBE uguo noguo kurathi na mbere ona akorwo matireka igeranio very tough ta iria twekaga gutire mundu utaretwo assessment nigetha athie the next level enda gukwira atiri the next level iyo wendaga guthie mundu athiaga ni tondu ni agerio ni ahitukira kiundu na womiriria maandiko maga womiriria ri kwa ukahotana ri ugatwarwo mwena uri ungi wa kirathimo nogu nogu gukwendera ruciini rwa umuthi ati wanjie gwituria ni ha ugeragirio nigetha riri ndugatinde ugicokera o undu umwe akorwo magerio maku ni makurumana utigirire ni wageria muno muno uhituke akorwo ni maguici ni motemtagwo namo muno ugerie muno no hoe ngai akuhe uthie mwena uri ungi na mundu ni aiguaga muno ahotana wega muno ahotana uthikiriria wakwa mundu wothe angihotana undu o wothe kana ni kigeranio gia guku thi kana ni kigeranio kia mehia kana ni kigeranio kia shaitani kana ni undu mundu ni aiguaga ena kaundu getagwo relief ukaigua wega muno tondu ni wona undu ucio ni wa overcome mauguo niguo gukuhoera ruciini rwa umuthi that you be an overcomer thiini wa Kristo Jesu maandiko magakiuga atiriri mundu angigerio ndi mwaini wa 13 uria uraingira thaa ici ni Jakubu imwe ndathoma mwaini wa 12 riu ndi mwaini wa 13 mundu angigerio ndakae kuga atiriri magerio maya ni kuma kuri ngai ni amu ngai ndageragia mundu na uru onake we mwene ndari mundu ageragia ndenda muone the source magerio mokaga kuma kuri mu shaitani ati ngai gutiri mundu ageragia na uthikiriria wega ngai ndatugeragia na maundu maria moru niguo kirikanero kirauga no shaitani nageragia gutunyita tigete gathugathuga akurunde na magerio no tuge ni mwageragia gutunyita namo muno atugoithie mundu angigerio ndakanauge ndakanatumure kanua gake noguo niguo Job ageririe kuga nginya ngai akimukiria akimwita kamucemanio ngai ndageragia mundu na uru no maandiko ni magutuhe solution this morning nigetha tukiaria uhoro wa overcoming temptations tuone maumaga ku magerio na ni kii kiu kingituma we uhotane ni tondu wa kwimenya thiini wa njira ici cigana ona maandiko magakiuga atiriri mundu ageragio hindi iria uraini wa 14 aguciririo na anyitwo ni meriria make moru hau niho uhoro uri ruciini rwa umuthi ati mundu ageragio hindi iria aguciririo na anyitwo ni thuti ni merirĩria make maria moru ciĩtagwo last last ni kuga atiriri wĩna tamaa ĩ thĩinĩ waku na tamaa ĩyo nĩyo ũiguaga rĩrĩ kũburubiru kana gũkinyanĩria ũcio nĩ metagwo merirĩria moru marĩa me thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ gĩthũngũ metagwo last lust nĩ tamaa ĩ thĩinĩ witũ kĩũndũ gĩ thĩinĩ waku gĩgatũma rĩrĩ ũikĩrĩrio na kũu na ũnyitwo koguo ruciini rwa umuthi muthikiriria wakwa mundu wothe angigerio guku thi aguo ni kuona ni kii kiu gitumaga aguciririo kiramugucirĩria aingire thiini wa magerio macio na mathina ta macio ngũkũhe ngerekano ya Daudi uria wari muthamaki agucirĩrio ni maitho make atigitwo mucii niguo kirikanĩro kirauga atigitwo mucii hindi ya mbara Daudi akiona mutumia wa Uria etagwo Bethsheba agithamba ndikime agithambagira rũĩ-inĩ nĩkĩ mahinda macio tũtirĩ na anja na gũcira that was the source of water agithamba na maandĩko marauga akĩmuona akĩmwĩrirĩria akĩgucĩrĩrio nĩ maitho make na kuma hau agĩtũma na mũtumia ũcio akĩrehwo na mũthikĩrĩria wa karũgano nĩũĩkaine mũno agĩgĩkomania nake na kumania na hau akĩnja gũbanga ũrĩa agũkĩũraga mũthuri wake ndagĩ succeed mũno na kuma hau rĩ mũndũ ũyũ ti Daudi agĩgĩatha thĩna na ngai mĩaka yake yothe kuma hau akĩgĩa na gĩthĩna kĩnene mũno na akoretwo agwo the man after God's heart akĩhĩngĩcwo nĩ mũcuracurĩko ũcio wa maitho wĩtagwo merirĩria ma maitho the last of the eye na ũhoro ũcio nĩ mwandĩke kũndũ kũingĩ mũno thĩinĩ wa bibilia ũrĩa andũ magucagĩrĩrio nĩ thuti cia maitho mao koguo ũndũ wa mbere ngwenda gũkwĩra nĩ atĩ na mũthikĩrĩria wakwa ruciini rwa umuthi magerio mokaga kũrĩ andũ makamagucĩrĩria kũhĩtũkĩra kĩndũ gĩtagwo maitho maitho ma mũndũ merirĩria marĩa moru makoragwo thĩinĩ wa maitho maitũ ũkona kĩndũ kĩene na ũgakĩenda kĩndũ kĩu no gĩkorwo nĩ mũtumia no gĩkorwo nĩ ngari no kone kama kuda ka mudu no kauga ka kindu giki ningu kienda kuna no kenda gukioya gituike giaku kenda gukwira ati muthikiriria kana ho the source of temptations muda kana uge ona magerio ati ni ngai watuika involved god is not involved nugo toro thini wa verse 13 ati mudu kugerio ri dakana uge ni ngai erore thini wake ameyo ri ni riku ni undu riku ucio mudu wina guo uratuma uigire thini wa magerio macio na ni kwenda gukwira itago the last of the eye kana musula sule ko amba igitho ugituma muthamaki David aigire thini wa thina munene muno na ucio ni wa umuthi hau ni horo ukiri muritu muno tondu undu ungitumaga tugie na mathina thini wa miturire itu ni tamaa ya riri ya mbia itago the last for money and possessions na kathoni ni wakorwo agitwagiria wega muno thia ti njuru na itire wa itire gutire bia ciandikitwo the devil no neke ngwire muthikiriria wakwa riria wagia na tamaa yacio ugucirirwo muno nicio mundu hau niho aigagira magerio-ini hehe kundu ndarutaga wira in a certain institution ikoda gukime gweta tondu kuria andu maingi muno makijoi na itwa interactire nao muno muno na nirira hitukagia vouchers vouchers ni kuga murigatha mundu arihwo kara once gake ahitukagira wabici yakwa ndahitukia ndacaina ndauga maundu maa na maa ni mekikite agathi akaheo mbia na kuri andu aingi muno makigagia gukihe kindu makanjira na hindi iyo nina maratathi maingi muno workload makanjira gacai gaka ni ugukinyua nigetha uhitukirie kanyamu karia gakwa na hindi iyo ngiruta wira ciringi magana matano nicio ciari iguru cietagwo jirongo 500 Kenya shillings mundu akuhe cai wa ciringi magana matano nigetha umuhitukirie na ndirakwira muthikiriria wakwa ni ndari na magerio maritu muno tondu na micara hindi iyo yari minini muno no andu aria maranjira ndimahitukirie maratathi macio ni andu mena mbia nyingi muno na ni ndahitukaga kigeranio kiu na ndahitukagio ni kiu nikio ngai aripromotire no ni kwari na magerio maingi muno tondu ni andu makwara raini thiini wa nja ya wabici yaku oho mundu ena jirongo ena matano ningi agitongire hindi iyo nduike mundu mutongu no ni ngwenda gukwira mbeca ta icio nicio cikoragwo na mathagu uria bibilia yugaga ati kuri utongo ukoragwo na mathagu ukombuka tondu ningi agikiriaga mikawa minene na ndikiri na hinya muingi no ndaingi akiumagia andu makona no ndiraumia gata na matiramenya micara ndiraruta ku na maundu macio nimo matumaga andu aingi magie na tamaa muthikiriria ukona mundu revo yake ithi muno no ena kiundu kiramugia ndenda gukwira atiriri maundu ta macio nimo matumaga andu makagia na mathina maingi na ndakiaria testimony yakwa na ninjui kuri andu magukinyika aria mathikiriria amwe twana interact nao ni makiri uhoro ucio ni wa ma no ni ndigukenda gukirutira wira ati ni ndatoririe magerio macio na ikorwo he mundu ona umwe ndakioire kindu giake no oe guoko na iguru na ndigwiciria ni gukiri tondu ngai ni andeithirie ndakiri ona jesu na ngai agikindeithia muno koguo ri itagwo the last of money and possessions na ni nditu muno mundu agucagiririo andu aingi mageciria ati ni caitani uramageria no ngirora thiini waku na witwirie urore ni kii kiu urore ni tamaa iriku iriku iyo ii thiini waku neno niyo yaninire mundu wetagwo Judas thiini wa kirikaniro ahetwo ndoketi njega muno ni jesu muru wa ngai ndoketi ya treasury na muririkane ni tondu wa tamaa ya mbia bandiko maugaga ati hindi imwe mutumia umokire na maguta ma goro endaga gwitiriria jesu na amuhure na njuiri na akimuhure na njuiri ciake mutumia ucio na Judas ni anegenire muno akiuga maguta maya-ri matingiaitangwo ni mangiendio maheo athiini no jesu akimukuma akimwira atiriri athiini mugutura nao hindi ciothe no mandiko makacoka makauga hau kianda atiriri Judas ti bata ari naguo wa thiini ari na bata wa kiria oyaga thiini wa muhuko ucio wa sadaka na ndirenda gukwira Judas ndarikiriirie wega athiire akiyuraga akiita ona mbeca iria ahetwo 30 pieces of silver ciari nyingi andu meciragia ati ni thendi uria gikuyu kiinaga thendi 30 ciari mbeca nyingi muno tondu ni ciagurire mugunda witagwo Alcadema mugunda wa thakame ni ciagurire mugunda na citiamuteithirie ciagurire mugunda akuite na mundu ucio wiku nginya aria magiceraga Israel ni makiwonaga itiamuteithirie ndenda gukwira ati last of money and possessions andu aingi muno ni magwaga thiini wayo mundu angigerio arore ni kii kiratuma agerio thiini iyo ingi ya last kana ya tamari itagwo tamaa ya mwili, the last of the flesh ni ya mwili waku uri weli liya kendo kena piu ukimenya gatiriri roho waku ni aregana na uhoro ucio roho ni akoragwo acindanaga na mwili nigo kirikanino kiratwira the spirit and the body chigucanagia uguo ogo your spirit no ikwire kindu gikitigana nakio no mwili waku ni urakienda muno muno muno kuri addictions andu makoragwo nacio cia fagi cia kuria mira cia kunywa thigara cia kunywa dawa cia kulevya addictions issue ikoragwo thiini wa mwili spirit ya mundu ni mwiraga ni ureka u dana cemania na andu aingi mageragia majira ya nitaigua gutiga no igua spirit yake ni ramwira wachana na hii kitu no mwili wake ni ramugucereria kwe maudu magendo magucagiririo nimo tarau kwe sende no ya social media andu magucagiririo ni kuona tunyamu tutari twega ni mwili urakugu no spirit yaku ni rakwira tiga kuthi hau tiga kuthi ga site kau your spirit yo bimedikiriria tondu ni ekoragwo na thamiri na yakoragwo na roho wa Ngai no uhotane no ungithikiriria mwili uguthie thiini wa tu site tu wone maudu na to the shame nikwenda gugitangatha haha ati social media ni njega muno na niyo turahuthira nginya thaa ici muno muno makiria kuhunjia na kwira andu na gukihitukiria andu ndumiriri no nikwenda gukwira o kuu ri kwina maundu mangi ma ungwe nikio wikaga kuma thenya cia utuku thiini wa social media thaa ithano cia utuku ri nikio wikaga ni Bible thomaga ni nyimbo thikagiriria cia Ngai koguo igagira utuku ri nikio gikugucagiriria ni mwiri na andu ni maragika ciko nyingi muno angi magatuma nginya nudes ni mbica ci andu menjaga andu makehura mbica sehemu za siri private parts magatuma thiini wa thimu ndirario tondu ndungata ya Ngai na maundu maya nio maratu affect mwiri ugatongoria andu na angi nginya makariha ukiona mbica icio nikio gigutongoretie urauga ati ni uragerio urauga ati ni urona iroto njuru ukimolestwo ni andu ni marine spirit uguo niguo rera ona mutungatiri no ni murango uriku ucio uhingurite niki kuri uraitwo utuku ri ni mbica iriku urona tondu he murango tuhinguraga wa tamaa naguo tugagitecwo kweri kweri ndira mukwira ati muthikiriria wakwa ni kuri tamaa ya kimwiri na maandiko marauga tamaa iyo ya mwiri ti ya Ngai ni ya guku thi na ni ya caitani andu magerio ri urore kana ni mwiri kana ni maitho maku hau niho Samson akiri ngũhe example ya Samson hau niho Samson ari mũndũ ũrĩa warĩ njamba ĩ hinya arĩ hau kĩrĩa gĩothe aonaga mwĩrĩ-inĩ wake namenye Samson arathĩirwo na akĩrathĩrwo mũtũrĩre warĩ mwega mũno gũtirĩ mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa kĩrĩkano tiga Samson hihi na Jesu marathĩirwo maũndũ mega ũguo atĩ aciarwo agakorwo na Salim agakorwo na hinya mũingĩ mũno ndakananyue njohi yani unabii wake ũkĩario ari ngayani na ona ataciarĩtwo a very powerful man no aciarwo Samson ndahotire gwĩ control na mwĩrĩ wake onaga kairĩtu agateng'era na hau nĩho akũrĩirwo maitho na akĩrĩkĩrĩria ũũ tamaa ya mwĩrĩ tamaa ya macho na tamaa ya pesa na mali tamaa ĩyo ĩngĩkwenda nĩgetha thiĩ ndĩkĩrie kĩrĩa gĩtũgiragia gĩtũmaga tũkahote magerio na tũgĩe na hinya wa kũmahota rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa knowledge ĩno nĩ kĩburi andũ magakorwo na mwĩtĩo mũingĩ mũno na mwĩtĩo nĩ kuga self approval harĩa hothe ũrathiĩ nĩ ũrenda kũmenyeka nĩ we tarĩu no yũria andũ arĩa othe tũkoragwo social media na ndĩ kũu mũno Facebook Twitter niko uko ndani nĩkĩ tũkoragwo tũgĩetha likes nyingĩ tũkoragwo tũgĩetha andũ arĩa magũtũtambũra followers aingĩ no ngerega kũborwo nĩ andũ ũkaigua ũru akorwo nĩ ũiguaga ũru wĩna kĩburi wagĩrĩirwo nĩ kũmenya what are you selling nĩkĩ ũrendia na ĩtagwo fake lifestyle andũ aingĩ mũno nĩ maraikara fake lifestyle nĩ ũndũ wa kĩburi kĩrĩa menakĩo mũtũrĩre-inĩ na maũndũ maya nĩmo matũmaga rĩrĩ tũingĩre magerio-inĩ maandĩko matwĩra mũndũ agerio hĩndĩ ĩrĩa akũgerio agucagĩrĩrio nĩ na akanyitwo nĩ merĩria make moru ĩyo nĩyo Jakubu ĩmwe mũraini wa 14 hau nĩho the greatest source of temptations na maũndũ mana and trials in life merĩria moru koguo nĩ harĩ kĩburi kĩa mũtũrĩre ũkagucĩrĩrio nĩ mwĩtĩo na roho ũyũ wa mwĩtĩo nĩ roho mũru mũno nĩguo ũtũmaga andũ marie maũndũ marĩa matarĩ mo nĩ matũmaga andũ methe followers na it may look very harmless tarĩu whether followers ti ũru tondũ no njuge ndĩna likes cigana na andũ aingĩ amwe dina wakuu dhini wa social media ona dikimo oyu ona jiri anaga sherehele ona matigioka ona magiwa dina kaodu no maadikile hau na makile hindi wa wakuu hali silent listeners na niye ya mono kiyo luto ni mamenya olea tureka no ni gweda kukwela alikono motivation yaku ni mweteo kaini ya lakona hau niwa magiliyo makumari yaku no urakale kulea dume tagiri lado mamate hivye na mame kire maudu no mare ya kute hivyo akaigua uru kenda huku ilati hili urole is the source of your own temptations na mudu negula nina ore oke kulea dua kiburi kulea dua mweteo ni dua abesha na kire mena kio kulea dua makora wana midaga power and control the last of that power ka Absalom alaigua akieda wadhana alaida attention alaida position mauduma nima matutema na hivya nabu na hii hile, uka kigiana the inamu ijimuno kwa huzi yorioreda kwa hivyo makarogo na the last of the eyes the pride of this life mauduma siyo mothe na musila siyo kwa mweri the last of the flesh na maduko mauga mauduma siyo niyo matumaga hivyo tuhie, tuhigire the ina wa magari na dakwa hivyo ya a straight word chilo getareda utijo getaura muno todo mauduma ya nima mara tulehile dhena nye nare na direheli ya hau mwodo wawe ni mukamate ni magerio ni kido wetago magerio tu mekamato wakia moja wetu na kutile mwodo utagiragi ona ni dila kwa lia haani dee magerio maria gira gira gula ni na maria weo gira gira na ono ginya dea lirige na jete kile figo kia gai kenja lirige nikada hote kuwa wakamu madu kama ugatili merile lia masi yori nikada wame mwra ini wa 15 toge liye kore kire liari merile lia masi yori maga kegei huu ekoyo negeza kamono na maga siyara mehia na mwome hia li maga kura maga siyara gikuwa ni mwona kila gitu maga tukia na madhina maiki tato meriri ya masi owame tekela na rosini wawo mwome tako wala you cut off those temptations ulege meriri ya masi o ulege kileko kilu kia nyoka kila gilia kuigila reino wa mtu ulele waku vumusi ole ugelia kuuruta reino waku that toxic spirit urute reino waku ati maduka mwagawa merili ya masi ba watu ilati merili ya masi yore maga kegea yu na maga kisiyara mehia nuona na yuri uli ya neneha ni mehia masi yara u na mo mehia ni mokyo yu maso ubini la maamu wana wadi na bere na kwehia maduka marauga masi yara azi mudo agi kuwa tulakwede la mwoyo usili wa umu mwoyo ni kuwa tulakwede la wageri yu uhotane wako la hena kaudu karangi ya na mutulele wako ukaro wanako na kutile mudo utagiragi uruwe na udole wako dogeza duga kuwe neza duga siyaregi kuwa duga agi hulia mehia siyaregi kuwa kuwa mvikile ya wako usili wa umu na wedo mwige dalia siwaisi tukia bililia wiki eno gaya tutaidia kuwa overcome temptations wiki enori ni wiki huko ona kiladimo kile na muna kule hivi alia mena mali uga mena tamaya bawa na control tadoeku kwa influence kukia na tension ine na muna positions mwini nika nge kwa li Absalom ulege nige za uhoe gai gai niyo yegote hivya mudo na jira kisi yake alia mwena yuga kwena mauduma huko meire ulilika nge gaiti wa tugaragia ni meiriria malema kora wadhili yitu omudo omudo ni yali kaudu na ni yali jire ya agaragio na yo na magerio negulani weo liyari ya kuneririku usini wa umode na uvye uhotane uvye ulege uge nyerere niligari yore ya kwa but I want to win na adakwede la wiki ya kuhotana and you will win dhine wale tuwale ya jesu na uli jino ya angai ana uwewe wa angai nigu otu maga tuwe dhime taune uwezima to uwezima niku ugera agerio kwenye magera agerio na magerio ma atumia aki makagiri na magerio mapia aki makagiri na magerio maku ya na kuhena niya o mudu wa magerio maki wana siyasa itumuga la giyo na magerio maliku mudu ya kakwe menya ni hau ugera agerio uka kigua na uka na uka kihotana ukaro mudu ya daka korora wala la hali ugera agerio todu gaini hao taa uutaivya ukanyi kala inyo na uka toria na nijue ni uko toria dhine wali toria jesu ni maudu maliku mashiweka na mavi wana andu mataa kumenyai na kutili mudu wanaole kuhuwe uka kwa lana wageri yunane wanyitu kuko this morning mulikiriria wako detoisha nisho kuhuwe asigole tathine wako na nisiyo gaya daily ya tola nilie nukwe na ukwe latri the lost you have not lost hope kutili mudu wa nukote kiregeri no tono na tuwageri yoli maduko maluga kukulia wako lindo wabere ikumi mulaini wadha ati agitwage byoka ile atahera gashira ga kurera na gashira ga kurera one of the ways ya kurera magalio ndejira teno damu rombi ya rushiri wa ngure kwemenya ugaga ukemenya ukamenya haha niho niye geragiryo na haha niho niye ndirenda gutera vera ligada hotani kaya kurabime muthikiriria wakwa ya radhi me kameme rushini rwa umuwe na boje tekelia hoa ele itodo wa madha maito ni madhila
0: true
1: amen kaito hoa ilo ya gaga itodo nyoto igua giratha yoyo ya kuingi kora wana masokio mama udumu ode na nyo kora wana masokio tuwaru wala ugatulane woto kona gia toa gelio ugatulivika nyana siwa siyako ugotili uduwe muadhani utoe na ugotili ndeto onemwe ikumbaga na dhuda tote hivyo rushini rwa umuwe nada hoya wikino toho ote magerio magerio mamide ba miliki lito inili ya Jesu nada hoya mwana ni mwana wadhi kililia omu he benefit ya kigoge kika na faida ya kigoge si netodo netuwa lagia maudu maigie onagiki no kigoge yako nada hoya utute hivyo utulabine onani yode hivyo wikino nigela gena horo wako ho tana todo hivyo the candidate of temptations jina lako libarikiwe na jina lako litukuzo kila hivyo kameme radhi mega dhoni na dhoza mede inuwa studio ushini rwa umuzi ni kata madhina abele mwadha na kututeidia magituruga magia magituhera mwe hoko leto wale akulilo okosho mundu wole rigwa liana agali yomakiria damu hwela umune gire hinya datuma hinya wa gai na hinya wa kibogeki kuteidia na kukule mundu kumama gili dhina wa Kristo Jesu da hoya na dashokia gano
0: amen amen
1: amen and amen
0: wow thank you so much gaya kuradhime
1: kamina dada yangu
0: naba shiadhi munaru
1: naba kwa yadhi munoye liyadhi shagetia ni Bishop George Kariuki kandani Christian Foundation Fellowship wuku Muranga
0: yes.
1: Naba yadhi mune 0722 635 626 joke lelege 0722 635 626.
0: Wow, asante.
1: Thank you dada yangu
0: na shuguri wa dhamani kumaja kufu
1: chapter 1 Mulaini wa hiko mina igiri.
0: Yes.
1: Inya mulaini wa hiko mina idhano.
0: Okay.
1: Shigoshi na shiotoa dhoma.
0: Yes.
1: Tukia liyohara wa go overcome magerio.
0: Oh, igaya kitu taidhiye.
1: Amen.
0: Todo yu mwiri. Uwe mwiri. Wakwane tuyo kunya kakawira wewe, behave.
1: Mwodo wakunya wake.
0: Uwe wanawambia, behave.
1: Okay. Wewe menyari.
0: Yes.
1: Tugire kereria.
0: It is true.
1: Yes. Resist the devil and he will flee.
0: Ata flee kwanza anaendanga mbio.
1: Anaendanga.
0: Asante.
1: Thank you my sister.
0: Hey, have a good week.
1: Amen, amen.
0: All right, bye bye.
1: Baraka.
0: Wow. Resist the devil. And the devil atakimbia mbio. Na shikuwe guku. Dagika idhano ni shuitikarite nigitha shihade. Dhina sharashia rushine. Wacha niseme asante.
2: Ugoto tuwa sheshe ni hotani.
3: Thank you.
2: Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshi ito. Neyege ya tiyo ni wedo waku.

0: No doria mwega ni ati ndatutigire orogo na tutigire roho mutheru nige na tuikaragia hede sio the korogori hamwe na ithu ikinyagwa ikinya maondo ina maito mothe mihango ine ito yothe every day tu akoro tu na roho mutheru agitu twara koria turage thiete ro kiumagara muthenya wa umuthe arogo twana koria urorete na wira ine wako akoro hamwe na we na komenyerere wega reborwa miaka itanda tumehetuku ujeta go sami ke ireta go nogo go kana na mitabuni ya kameme kayo kama gere muthenya wa monday ne mwambirio gwito tugane jumatatu tariki ne ikomi nemwe mweli na gwana waga tano mwaka wa girigiri na mirongo eri na idhanda tu good morning tuwa kuhoera maodo mega kiumia ike giyothe ona muthenya uyo koro uge kwa girira maodo maku mwadhe makoro mena umidhio kiumia ike kiwe kinya muthia wa kiumia ike maodo maku makoro maikarete wiga nige tu Uncle John wa hienyo
1: yes coconut ni jaba karaune gire mwejirene
0: good morning sir
1: good morning
0: uko salama
1: didayo
0: didayo
1: yes
0: totire gaine
1: yes
0: edwe gine wa nolire
1: na hidwe gine dadi
0: mwadhi na mzai
1: getugati yes
0: yes umuthe gatonya ni umagara kidogo nake
1: umuthe
0: ne umagara ya gutakorogwa nangi
1: yes
0: kuria kiragio ni tunyoni tukumwetha thundaika oi mwetu agitwire ni ku akora kimemerekeria muthenya wa umuthe mitaboni ya kamime kayo kama gather wise uko salama
1: yes niko salama
0: nice to see you
1: ndi to edhi mwine doko da musa ne muige yes
0: ndi edhi mwine kere kato ya gatonya
1: yes
0: good morning Good morning, sir.
2: Mr. John Wahianyu.
0: How are you?
2: I'm good. How are you?
0: Very, very fine.
2: Today, what
0: are you doing? Did you have a car?
2: Mwajerele
0: anatia. Oyo nemwe gaitu danere ya gai.
1: Yes.
0: Leuga le ne konyi hanyi emo chene omothe.
2: Ah,
0: ona ge higero.
2: Ona ge tigero mo iso yo. Ati gero kanya mo iso nya ka oge kora kanya mo gai gita bato.
0: Nemo chene ko igya. Nemo
2: ai
0: pengya. Yes.
2: Ne na u gai nemwe ga na twara hora.
0: Mhm.
2: Wikendi rakire jagana ne joyo na we no gura uga.
0: Oh yes.
2: Bere bere tu geithie muthikiriria o hari ali na tugumucokerie ngatho ni ndu wa gucagura mutambo wa Kameme FM.
0: Oh yes.
2: Na tuga kimwedithiria kiumia kiega maundu maria mothe gukorwa agika twahoya marokinyanira.
0: Mhm.
2: Na dikire studio togwa wa uga ni nyimagarire ndi na guku mwena wa Karen.
0: No ndurite njira.
2: Ikolie ma Dio ika ne jurete ka dio lete.
0: Eh.
2: Pero na modo da do e do ika ne korole ta ka do
0: lete. Eh. Ole manya umbira hare uri umirira.
2: Ona kavarere wakava modo ora manya ne olete.
0: Eh.
2: Ado ha do ire di hokete ri ne ditere aga tatu.
0: Eh.
2: Na every time da hoka no maka jure.
0: Eh.
2: Ane go ngangana oruwa guko ti handu mundu angiuria mundu angiuria njira
0: acha
1: nieruhirio ngoma cia kura
2: ando ne semanagia na ne maso jawa moria mageciria uya ronia ne kimatiti kuira no go kingangana da vi kwa mwezi mwa Kalonzo Musyoka
0: mhm
2: na kwagethie nigetha tukiarie o maundu ma bururi Mundu kire na uge muinge muno ni mundu anakorwa ri minister wa foreign affairs ananyitirira docket ya githomo ona ananyitirira gitege ukorwa ri munyinyi wa mutongoria wa bururi
0: mhm
2: mutongoria wa kiama kia Wiper kwoguo tukiaria maundu ma gwatanirio cia Kenya na mabururi ma naja maya ni maundu
0: mhm
2: ukiaria uhoro wa mathina maria hihi kana tuge changamoto iria twina cio ta bururi no twende kumenya o tondu no marorota maundu maria matara